Solution et Zouama. Mokolo Bilanga. Kombo nanga liyandi. Bango bazaki na masasi, kasi bakoki ko bomanga ite.